right now. Ufuna ukuthi akuxoxele kahle nenaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayikwada njalo ngewinter makuvela iheater isekuveza iimbali ngesama. Kusijona ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena bolo ukuthenga idatha. Ulokuthenga idatha angithi wena. Lokhu kumnandi angithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.